0: Napin, napin ka?
1: Yan sugat pitinik.
0: Hindi nga po, yan tugas.
1: Nangin yan sugat pitinik.
0: Na, nangin yastun kadisapunikot dan manut ring sejalo ng peninjapan.